Nura sagina turi tangola korona sala melo melo na gari kwa sagi ilu nga na gare ya uban lando te angomi ilu nga na gare ya uban lando te angomi Linda sinia mota tawa siri nura sagna turi tangola orona sala melo melo nagari kwa sabi lugungwa nagare ya uban lando te angomi lugungwa nagare ya uban lando te angomi namo togea nambarambara inamorongo naroro irawe Uban ligo suria umbisu mati tata Van sambung angkira uban irusui alanda